Sutresno Budoyo, sakderengipun kula aturaken sirah pirangan sekawan, kepareng kula aturaken pedhikan sirah pirangan tiga.